0: Samun ilimin a kyauta ya kasance da wahalhalu da dama, kama daga na samun gurbi, cunkoso da matsalar nisan makarantun. Na nemi Masaudu Hamza, wanda ya tani shirin makarantun sakandare a kyautan, ga kuma abinda ya yi sakamako. Kokarin samun jawabi ga tambayar shin waɗanne matakai suka dace a fara ɗauka domin neman mafita ta dindindin. Na yi yunƙurin mika ta ga babban daraktan Africa Education Watch, amma haka ta bata cimma ruwa ba. Sai dai ba a nan gizon ke saka ba, inda wasu ke ganin dama gwamnati na jan ƙafa ne domin ba ta son ci gaba da aiwatar da ƙudurin na karatun sakandare a kyauta, kamar a bayanin Abdullahi Ali na jami'in sadarwa ne na jam'iyyar MPP da ke adawa a Ghana.
1: Gwamnati abubuwan da yake ya kawo na sare-sare batun education nan, ana need reform. Shi yasa lokacin tsohon shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da aka kawo double track, yan NDC sun buga kai suka ce in suka zo za su fit the double track. Har yanzu dai ba su cire double track nan ba, saboda double track nan an kawo ne saboda ya magance irin abubuwa aka.
0: Ƙarshen rahoton kenan. Jamila Ibrahim mai zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
2: To shirin yi wa kundin tsarin mulkin kasar Ethiopia kwaskwarima na iya haifar da gagarumin sauyi a tsarin siyasar kasar ta hanyar ƙara ƙarfin ikon shugaban ƙasa, har ma da yiwuwar haɗe muƙamin da na Prime Minister. Sai dai wannan sauyi na zuwa ne a lokacin da Abiy Ahmed ke riƙe da madafun iko tun a shekarar 2018, lamarin da ke haifar da muhawara kan makoman tsarin mulkin kasar da kuma irin ƙarfin ikon da zai iya samu. Aliyu Abdullahi Imam ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa.
3: Bayan kwashe tsawon makonni ana gudanar da tattaunawa ta ƙasa da ta haɗa da wakilai kusan 4,000 daga sassa daban-daban na Habasha. Mahalarta taron sun tattauna batutuwa masu muhimmanci da suka haɗa da tsarin mulkin ƙasar, tsare-tsaren siyasa da na zaɓe, rikice-rikicen ƙabilanci da na ɓangaranci, da kuma batutuwa na dokokin ƙasa da kare haƙƙin ɗan adam. Daga cikin shawarwarin da suka fi ɗaukar hankali dai, akwai batun ƙara ƙarfin iko ga ofishin shugaban ƙasa domin ba shi damar zama mafi ƙarfi a ƙasar, tare da kuma haɗe ofishin na shugaban ƙasa da na Prime Minister ƙarƙashin inuwa guda, bayan kwaskwarewa da rage bambancin da ke tsakanin muƙamin shugaban ƙasa da Prime Minister. Yin hakan zai baiwa shugaban ƙasa damar zama ɗan siyasa mafi ƙarfin iko da faɗa a ji a ƙasar, ko da yake har yanzu dai babu wani cikakken tsari na tabbatuwar wannan ƙuduri. Amma dai tabbas idan hakan ya tabbata, to zai zamto ɗaya daga cikin manyan sauye-sauyen siyasa da Habasha ta fuskanta cikin shekaru masu yawa. Masu goyon bayan wannan tsari dai na ganin zai iya taimakawa wajen ƙarfafa haɗin kan ƙasar da ke cike da ƙabilu, addinai da al'ummomi mabambanta. Befeqadu Hailu wani ɗan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ne kuma mai sharhi kan harkokin siyasa a Habasha. Ya ce duk wanda zai nemi shugabancin ƙasa dole ne sai ya samu amincewa daga ƙabilu da kuma mabiya addinai daban-daban domin ya samu nasara a zaɓe. Wannan ra'ayi na nuni da cewa sabon tsarin na iya tilastawa 'yan siyasa faɗaɗa neman goyon bayan al'umma daga sassa daban-daban maimakon dogaro da ƙabilu ko yanki guda. A cewar Befeqadu Hailu, ai wannan kamar wata dama ce ga 'yan siyasa su ja ra'ayin 'yan ƙasa domin faɗaɗa komarsu don cin zaɓe. Martin Blaut, wani fataccen ɗan jaridar Birtaniya haifafan ƙasar Habasha, na da irin wannan ra'ayin. Ya ce a zahiri Abiy Ahmed ya riga ya mallaki manyan cibiyoyin iko da suka haɗa da sojoji da hukumomin tsaro. Saboda haka idan ya zama shugaban ƙasa, ba wai wani sabon iko zai samu ba, illa dai a mai masa da ikon da ya riga yake da shi a yanzu. Wannan muhawara na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar Prosperity Party ta Abiy Ahmed ke da rinjaye mafi ƙarfi a majalisar dokokin ƙasar, lamarin da ke sa wasu masu sharhi ke ganin hanyar da aka bi ta amincewa da sauye-sauyen ba za ta fuskanci wani babban ƙalubalen siyasa ba. Sai dai kuma yanayin da aka gudanar da tattaunawar ƙasar ya janyo wasu sabbin tambayoyi. Wasu manyan ƙungiyoyin adawa da kuma ƙungiyoyin da ke da hannu a rikice-rikicen da suka addabi ƙasar ba su samu shiga tsarin ba. Har ila yau ƙasar na ci gaba da fama da tashin hankali a wasu yankuna kamar Oromia da Amhara, yayin da har yanzu ake fuskantar ƙalubalen warware wasu muhimman batutuwa da suka rage bayan yakin Tigre. A yanzu dai hankula baki ɗaya sun karkata ga majalisar dokokin Habasha, wadda ake sa ran za ta fara nazartar waɗannan shawarwari a watanni masu zuwa. Amma dai abin jira a gani shine ko sabon tsarin zai zama mafita ga matsalolin da suka daɗe suna addabar ƙasar, ko kuma zai ƙara tattara iko ne a hannun shugabanci guda.
2: Ta gaida Aliyu Abdullahi Imam da kuma rahoton samun ka karshen jin rahotannin da muka muku tana di sai kafin in sallama da ku ga bitar kanan labarai. Kun ji cewa shugaba Trump na Amerika ya alƙawarin ba da tukuicin makudan kudade idan Republican jam'iyyar sa kenan ta ci zaben tsakiyar wa'adi. Hawa kuma farashin dan yammai yayi tashi yayin da rikici ke ƙara kamari a gabas ta tsakiya. Duka amana dan Abdullahi Tankobala wanda shine editor da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku Fauziya Dauda da na gabatar da shirin nake.

0: kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: irin yadda ƴan siyasa suke zawarci matasa kenan yayin yakin neman zabe. Shin wace rawa matasan ke takawa a siyasa kuma wace makoma suke da ita? Wannan shine abin da shirin zai duba. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu. Matasa su ne kashin bayan ci gaban Najeriya. Yawancinsu 'yan ƙasa da shekaru 35 da haihuwa, su ne fiye da kashi 60 cikin 100 na al'ummar ƙasar baki ɗaya, su ne kuma jigon tattalin arzikin Najeriya. Amma idan aka zo ga batun zaɓe, wannan babban rukuni na al'umma kan zama koma baya wajen samun takara. Yayin da Najeriya ke shirin tunkarar babban zaben 2027, babbar ayar tambayar ita ce shin matasan Najeriya za su shiga dama da su wajen samun ƙasar makoma, ko ku za su bi rima ne su shakiɗa? Abdullahi Ismail Kwalwa na jam'iyyar NDC na sashin Kwankwasiya ya ce su dama al'adar jagoransu ita ce sanya matasa a gaba a dukkan al'amura.
1: A yawanci ana sauraron jagoranmu, za a ji in ya tashi yana neman su yake yana cewa ina matasa, sai su amsa. To wannan kira insha Allah ta'ala dama a aikace tsari ne na injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, duk inda yake yana samun matasa yana sa su a mukamai waɗanda yake za su ba da gudunmawa yadda ya kamata. Idan an duba za a ga duk gwamnatocin da ya aka kafa daga 1999 za a ga waɗanda ake saka suke rike mukamai a lokacin da aka saka su za a ga shekarunsu matsakaita ne. Abin da ake cewa inclusiveness a wajen samar da manufofi da kuma gudanar da manufofin gwamnati.
0: Amma kamar menene tanadin da koyi matasa na takara a zaɓe?
1: Yana da kyau a fahimta cewa da yawan matasa an ba su dama musamman a matsami na takara. Idan an duba za a ga wanda aka ba takara ma na takarar majalisar dattijai da wanda suke matakin takara na majalisar tarayya, za a ga duk wanda suke masu matsakaicin shekaru ne wanda za su samu dama su ba da gudunmawar da ya kamata da yawa. Hatta a nan jihar Kano wanda yake takarar mataimakin gwamna ma za a ga dam kwamishinan ma matasan ne shaida wasanni wanda yake kuma shi ma matashin ne shekarunsa ba su wuce 43 ba.

0: Batun zaben 2027 a cewar Yusuf Umar Garkuwa, jagoran kungiyar wayar da kan matasa Young Generation Foundation, matasa sun shiri na fita a dama da su.
1: Wannan zabe na 2027 akwai tanaje-tanaje da matasa suka yi, matasa dai kowane matashi na da irin tunanin shi, ko kuma kungiyoyi matasa suna da irin nasu tunanin. Daga ciki akwai wanda suke tunanin su zabi matasa ƴan uwansu. Na biyu akwai wanda suke tunanin cewa za su ba da gudunmawa domin tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali, domin a samu a yi zaɓe ba tare da an samu wani tashin hankali ba.
0: Matashin ɗan siyasa Architect Nasiru Chemba, da ke takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar NRM, ya ce a kullum ana cewa jiya ta fi yau, kuma idan mulkin demokradiyya ba zai samu al'umma abin da suke buƙata ba, to kuwa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Yace wannan shine abin da ya bashi ƙwarin gwiwar fitowa takara.
2: Wato wannan ƙasa da muke ciki mun shiga wani yanayi ne na haula'i, mun shiga wani yanayi ne na tashin hankali, mun shiga abin da ake kira tsantsan capitalism, wanda ya zama tuci a Najeriya yau. In kana da kuɗi kai mutum ne, in baka da kuɗi kuma kai ba kowa bane.
0: Yusuf Umar Garkuwa, jagoran kungiyar wayar da kan matasa, ya yi waiwayen baya na irin rawar da matasa suka taka a baya, inda ya ce shin me yasa ba za a ba su irin wannan dama a yanzu ba.
1: Yanzu misali, shugaban ƙasa mai ci a yanzu, in ka duba tarihin shi 1992 zuwa da 93, lokacin jam'iyyar SDP, wato Social Democratic Party, da kuma NRC, ya ci zaben sanata a wancan lokacin. Kuma wancan lokacin bai wuce shekara 40 ba, amma gwamnatin wancan lokacin ta ba da dama ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi, indai kana da karɓuwa da mutunci a idan mutane, za ka iya takara ka yi nasara. A wancan lokacin muka samu ɗan shekara 18 daga jihar Jigawa ya zama kansila. A wancan lokacin aka samu ɗan shekara 20 Ali Sa'adu Birnin Kudu ya zama gwamna a jihar Jigawa. Haila yawan kan duba shugaban ƙasa mai ci a yanzu 1999 yana da shekara 47 ya zama gwamna a jihar Legas.
0: Kamar menene kake gani ya kawo lalacewar abubuwa a yanzu?
1: A abubuwan da ya kawo lalacewar shine da suka shiga ɗin sai kuma suka ƙoƙarin lalata tsarin. Ba su son matasa su ɗan uwansu ma su samu irin daman da suka samu, sai suka sa zaɓuɓɓukan ya yi tsada, sannan kuma suka maida kundin tsarin mulkin ta yadda aka ba gwamnoni ƙarfi ya yi yawa, kusan ƙananan hukumomi da hukumomin zaɓe na ƙananan hukumomi duk suka dawo ƙarƙashin gwamnoni, sannan aka zo aka yi joint account, kusan kuɗaɗen ƙananan hukumomi duk ya dawo hannun gwamnoni. To sai gwamnonin suka fahimci in suka bar siyasa da arha kamar yadda take a baya har suka samu dama suka shigo, to abin zai kwace a hannunsu, zaɓe zai koma hannun al'umma, su kuma suna son ya zama su ne za su dinga sakawa.
0: Amma wani sauyi matasan za su kawo idan suka samu dama? Architect Nasiru Suleiman Chemba, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NRM, ya yi bayani da cewa
2: abin da za mu canza a gwamnatin shine duk wani matashi da yake da ilimi, da yake da tunani, abin da muke so kuran ideas. Idan kana da wani idea da kake son kai wani abu, misali kamar kai kamfanin, misali nake maka kamar misalin kamfanin sabulu ko kamfanin shinkafa ne, abinda muke bukata idan muka kafa gwamnati ka kawo mana wannan idea, resources din kuma gwamnati za ta baka wannan resources din. Matasa na nan da ilimi da tunani da idea, amma matsalar babu kuɗi misali da za su iya shiga cikin wannan abu. So gwamnati mun Allah ya yarda za mu canza wannan abubuwan, za mu bada gudunmawa da duk wani wanda yake da tunani.
0: Amma waɗannan abubuwa da ka bayyana, za ku iya bayo gwamnati shawara ta aiwatar da su, me yasa ba za ku yakan ba?
2: Idan mutum ya yi shekara 20 misali ko 30 yana cikin abin da ake kira political elite, ba sa taɓa sanin me yake faruwa a ƙasa. Amma mu da muke cikin ƙasa mun fi su sanin matsalar Najeriya, kuma mun fi su sanin matsalar da take damu. Kuma Allah ya yarda lokacin muke jira mu kafa gwamnati, mu gyara abubuwa in Allah ya yarda har abada.
0: Jam'iyyun adawa suna ƙoƙarin yin ƙawancen haɗaka domin fuskantar zaɓen na 2027. Menene ra'ayin jam'iyyarku ta NRM akan haɗakar?
2: To, magana gaskiya ita ce da waye za ka yi haɗaka. Matsalar Najeriya tana buƙatar matashi, tana buƙatar wanda ya san matsalar Najeriya, ba waɗannan tsofaffin mutanen da su ne matsalar ba. To, ka ji inda abin yake, dole a yi haɗakan idan ana so a yi, amma matsalar shi ne da waye za ka yi haɗakar.
0: Zaben 2027 a cewar matashin ɗan siyasa Architect Nasiru Chamba dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jibiyar NRM. Zaben a wannan karan ba zabe ne kamar kowanne ba. Ƙuri'ar ba gaddama ce ta jiki magayi.
2: Wannan bala'in da aka shiga na talauci na rashin aikin yi na man fetur kadai yau in ka ga abin da ake sayar da shi 1,300 da wani abu. Matashin Najeriya ba ma matashi ba kurin ya tunda kowa ya ji a jiki. Abin da za mu yi amfani da shi mu gyara matsalolin Najeriya sai mun fito mun yi zaben nan. Idan kuma mun ji jikin da gaske, in mun ji jikin da gaske ne to dole a fito a yi zaɓe, kuma a yi zaɓe na tsakani da Allah, a yi zaɓe na cewa na cancanta ba wai na kuɗin da waɗannan mutanen za su bayar ba. Ni ban ƙi ba a ce duk wanda ya bada kuɗi ka karɓo kuɗinsa daman kuɗinka ne, amma kana da hankali a waye kamata ka zaɓa, sai ka zaɓi wanda ya kamata. In Allah yarda ƙasar mu za ta ci gaba, kuma in Allah yarda matasa za mu zo mu kafa mulki a Najeriya, kuma a ga abin da ba a taɓa gani insha Allah.
0: Matashin ɗan siyasa Nasiru Suleiman Chamba na jam'iyyar NRM kuma ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar. To masauraro, a nan za mu dakata sai wani makon za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ‘yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanku Bala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
3: Yanzu kuma za ku saurari shirin Taɓaka Lashe tare da Muhammad Tijjani Hassan.
4: DW Taɓaka Lashe.
5: Harshen Hausa ba kawai harshen al'ummar Najeriya ko Jamhuriyar Nijar da waɗansu ƙasashe ba ne. A yau Hausa na ɗaya daga cikin manyan harsunan Afirka da ake amfani da su wajen sadarwa da kasuwanci da koyarwa da kuma yaɗa labarai, har ma kuma da hulɗa da jama'a. To amma a yau ina matsayin harshen Hausa yake a duniya? Me yasa harshen ke ƙara yaɗuwa cikin hanzari? Kuma menene makomarsa a wannan zamani na intanet da fasahar zamani? Shirin Taɓaka Lashe na yau zai yada zango a nahiyar Turai don duba yadda Hausawa ke martaba harshen da kuma al'adunsu. Sunana Muhammad Tijjani Hassan, ni ne madugun shirin na yau.

0: to madalla. Hausawa al'umma ce mai dogon tarihi kuma mai tarin al'adu baya ga harshe dake ci gaba da yaduwa a kasashe da dama a fadin duniya musamman a nahiyar Turai. Duk inda Hausawa suke akwai girmama manya da girmama bako da taimakon juna da kaunar iyali da kuma uwa uba zumunci mai karfi domin dai malam Bahaushe na cewa zumunci yafi zinare daraja. A yau Hausawa na rayuwa a sassa daban-daban na duniya walau domin karatu ko aiki ko kasuwanci ko kuma neman rayuwa mafi kyau amma a duk inda Hausawa suke al'adun su na tare da su. A nan nahiyar Turai ta hanyar masarautar Hausawan Turai Hausawan na yada harshen tare da raya al'adun su. Dr. Mubarak Mahmud, sakataren masarautar Hausawan Turai, ya sheda mana irin tagomashin da harshen Hausa ke samu har ma da hanyoyin da suke bi domin bunƙasa shi.
1: Yaren Hausa ko al'ummar Hausawa suna bunƙasa sosai a nahiyar Turai. Na fahimci haka ne sakamakon yanda naga al'umma daga kasashe daban-daban na Turai, irin su Netherlands, irin su Belgium, irin su Switzerland. Suna hada kansu guri daya su samar da jagoranci tsakanin su daga nan kuma su zo masarautar Hausawan Turai da ke Paris domin a saman musu ko kuma a tabbatar musu da wannan jagoranci da suka kafa. So wannan shine abin da yake ba mu farin ciki kuma abin murna ne ganin yadda al'umma suke hada kansu kuma suke so a zo a hadu gabaki daya a zama tsuntsaye madaurin ki daya kuma abin kasa wannan yare. Alhamdulillahi mu daga bangaren mu muna yin abubuwa da dama domin cewa mu ga an bunƙasa wannan yaren. Na farko shine tarurruka da muke hadawa a cikin lokutan sallah ko lokutan azumi ko lokutan da ake taron suna ko lokutan da wasu Hausawa za su yi aure, to akan hadu a gurin domin a bunƙasa al'amura. Haka nan ma kawai mukan kirkiri wasu shirye-shirye haka da za a hadu a dan shirye kware-kwaryar taro domin a nuna al'ada kuma a sada zumunci.
0: Alƙalinmu sun yi nuni da cewa akwai sama da mutane miliyan 50 da ke magana da Hausa a matsayin harshen uwa, musamman ma a Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chad da Jamhuriyar Benin da Sudan da kuma ƙarin waɗansu ƙasashe a Afirka. Amma a jumlce adadin masu magana da harshen ya haura mutane miliyan 100 a faɗin duniya. Sai dai duk da irin wannan ci gaba, harshen na fuskantar ƙalubale a tsakanin Hausawa da ke rayuwa a Turai. Lamarin da ya sa masarautar Hausawan Turai ga bijiro da ranar Hausawan nahiyar wadda za a ringa gudanarwa a duk ranar 12 ga watan Satumba. Dr. Mubarak Mahmud ya yi ƙarin haske kan batutuwan da za a mayar da hankali a kai albarkacin ranar ta wannan shekara.
1: Muhimman abubuwan da za a tattauna a wajen shine ƙalubalen da al'ummar Hausawa suke fuskanta na yaren, musamman wanda 'ya'yansu da jikoki suke tasowa, saboda tsakanin da Allah akwai waɗanda za ka gani Hausawa ne da mahaifiyarsu da mahaifin duk Hausawa ne, amma zaka gani wallahi yaran ba sa jin Hausa. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa aka kirkiro wannan rana ta Hausawan Turai, kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da za a yi faɗakarwa a kai kuma a nuna muhimmancin yaran. Sannan kuma mun tsara yadda dukkaninsu za su zo da 'ya'yansu da jikokinsu ko in ce da 'ya'yanmu da jikokinmu duka domin a haɗu a nuna al'adu, yanayin shiga, yanayin abinci, yanayin waƙoƙinmu da irin kiɗa da sauran dai al'adunmu na gargajiya.

0: Duk da a kokarin karfafa harshen, masarautar Hausawan Turai ta kirkiri makarantar koyar da harshen Hausa musamman ga yara manyan gobe da aka haifa a nahiyar kuma ba su taba takawa zuwa kasashen iyayensu na asali ba. Baya ma dai ga haka, masarautar Hausawan Turan ta bijiro da tsare-tsare domin dakile kalubalen samarwa harshen Hausa isasshen wuri a fannonin kimiyya da fasaha da kuma sadarwa musamman ma a kafar internet. Dr. Mubarak Mahmud ya yi ƙarin haske kan wannan gaba.
1: Makaranta ce da aka kafa ta domin koya wa yara Hausa. Yara ne 'yan ƙasa da shekara 15 kuma waɗanda suke a Turai ne. Akwai malamai da muka ɗauka malaman Hausa wanda yawancinsu a Najeriya suke. To karatun ana yin shi ne ta online. Ana koya musu karatun Hausa da furta kalmomin Hausa. Da kuma rubutun Hausa din za su karanta Hausa da yadda za a karanta ta bisa ka'ida da kuma daidaito. So kuma ana ba su assignment, wato su zo su karanta, su rubuta, kuma a karanta musu su fahimci abin da aka karanta musu din. Kuma ana karanta musu labarai da tatsuniyoyi da abubuwan ne da suka shafi al'adun Hausa ta irin su littattafai na da irin su Iliya ɗan mai ƙarfi. So alhamdulillah yanzu dai akwai shiri da ake da shi na bunƙasa ita wannan makarantar. Sannan akwai International Hausa Center, Cultural Center, da wani mutum mai ƙoƙari Awala Aminu ya kawo wannan proposal ɗin. Wannan abin zai yi tasiri sosai domin ba iya makarantar koyon karatun Hausa ba ne zai shafi wannan International Hausa Cultural Center ɗin da ake so a buɗe. A hatta manya-manyan karatuttuka na jami'a da na magaba da na wato digirin farko, digirin biyu, digirin uku za a dinga yin abubuwa da suka shafi wannan. Sannan za a faɗaɗa a bunƙasa sababbin technology, ilimi na zamani na kimiyya da fasaha da za a fassara shi zuwa Hausa.
0: Idan muka duba batun tattalin arziki kuwa, Hausa ba kawai harshen sadarwa ba ne. Domin yana taka muhimmiyar rawa wajen sauƙaƙa cinikayya da kuma zirga-zirgar kayayyaki a tsakanin ƙasashen Afirka. Babban abin lura ma dai shine yadda a yammacin Afirka 'yan kasuwa da manoma da makiyaya da duk waɗansu masu ruwa da tsaki a harkokin cinikayya ke amfani da harshen Hausa wajen gudanar da harkokinsu. Wannan bai taƙaita Afirka kaɗai ba, domin hatta a nan Turai harshen na taimakawa 'yan Afirka wajen tafiyar da sana'o'insu. Kamar wannan ɗan kasuwa da ke zaune a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Mai suna na Malam Tajuddin Chitara, na fito daga ƙasar Togo.
3: Wannan harshe na Hausa da ka iya kuma kake magana da shi, yana taimaka maka wajen yin mu'amala da Hausawa?
2: Ina tanyana, don na salarin su. Hausan da suke yi na pik, sai na juye da wanda ni na sani. Kuma na try, ina jin yare da ya kamata Hausawa, yaren da ya kamata. Yan kasan okoko a cewa kasan dewa Afrika muna da shi kamar ya gama da international na try na koyi waɗannan yare.
0: Sannan a hankali dai harshen Hausa da al'adun Hausawa na daɗa yaɗuwa tare da samun tagomashi a nahiyar Turai, kuma ta hanyar taruka da bukukuwa da Hausawa kan shiryawa sukan ji tamkar suna gida. Kuma hakan na matuƙar jan hankalin na waje, a cewar Dr. Mubarak Mahmud, sakataren masarautar Hausawan Turai.
4: Haƙiƙanin gaskiya, yanda mu'amala take kasancewa tsakanin Hausawa da kuma waɗanda ba Hausawa ba, abin zai baka sha'awa. Misali, ni a sanin kaina an ɗaura auren Bahaushe da Baturiya ko Balarabiya ko dai Bahaushe da irin wannan waɗanda ba 'yan Afirka ba. A iya sani na a fada sarkin Hausawa an ɗaura kusan guda 7. Kuma duk sanda ake wani shiri ko wani taro na Hausawa, in muka je wurin da yanayin shiganmu, misali in mun je taro a hukumar UNESCO ko a cibiyar Ministry of Culture ta France ko a dai manya-manyan gurin al'adu, za ka gani mutane suna zuwa, Turawa da 'yan wasu ƙasashen, za ka ga suna zuwa suna ɗaukan hoto da mu, suna sha'awar wannan diresin nan. To wannan abin alfahari ne.
0: To ma sauraro, a nan ne kuma za mu dasawa shirin Aya. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.

To madalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Ali Dan Hajiya Nkaibo daga jihar Jigawa a Najeriya. Yace sako na ga ƴan Najeriya musamman matasa a wannan lokaci na siyasa da mu yi taka tsantsan wajen zagi da cin mutuncin abokan adawa. Domin babu alkhairi ga wanda siyasa za ta hada shi gaba da dan uwansa. Alhali wanda kuke gaba akan sama bai san ka ba. Wasika gaba ta kace Ka'abul Ahbar birnin Kudu daga jihar Jigawa a Najeriya. Yace mu yi wa kasar mu Najeriya addu'a tare da nagartattun da suke kwadanta adalci. Ya Allah duk mai adalci ka san shi. Ya Rabbu ka mayar da shi kan kujerarsa. Wanda bashi da adalci, ya Allah ka san shi, ka mayar da shi garin su. Sai wasika Haddabu mai computer mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya. Yace DW Hausa a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in mika sakon kira na ga mayakan Boko Haram waɗanda suka yi yarjejeniyar tsagaita wuta da su da gwamnatin ƙasar mu Najeriya. Da ya kamata su tsaya su yi alƙawari na gaskiya domin kaucewa abin da zai iya lalata wannan yarjejeniyar. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya mai ɗorewa. Sai wasiƙar Muhammad Zakariya. Yace ni dai wasiƙa ta ita ce ya kamata 'yan siyasar Najeriya idan suka fito yakin neman zabe ya kamata su ringa fadin abin da za su yi wa talakawa na gaskiya. Ba wai su fito suna fadin abin da ba za su iya yi ba kuma su ce za su yi. Sai wasiƙar Mustapha Rabe daga jihar Maradi a Jamhuriyar Niger. Yace ya kamata shugaban ƙasar Najeriya ya duba wannan lamari na yarjejeniya da mayakan Boko Haram. Saboda wannan matsala tana kawo mana tarnaƙi wajen sha'anin rayuwa a arewacin Najeriya. Da ma nan yankin kudancin ƙasa ta Niger. Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya. Wasika gaba ta kace Mas'udu Nuruddin. Yace ina kira da roƙon al'ummar Najeriya da mu dage da addu'a fatan nasara da alkhairi da zaman lafiya a arewacin Najeriya da ma ƙasa ta baki daya. Ya kamata mu ringa yin azumi Alhamis da Litinin domin neman yardar Allah.

0: ทูลาปารันตูเนีย
1: DW อารควคินยาว
0: to a harkokin namu na yau za a jiyarta Mali ta mayar da hankali wajen koyar da daliban makarantun secondary tarihin daular Mali da kuma masarautun Africa da suka wanzu kafin mulkin mallaka kiraye-kirayen kauracewa sayan kayayyaki da Isra'ila ta kara wato ta kera a yankunan yan sharawuri zauna na kara kamari a gaba kuma akwai shirin dandalin matasa da kuma na mata kana muna dakon ra'ayoyinku yanzu dai za mu fara ne daga Najeriya A yan kwanakin nan ana samun karuwar rahotannin harhare da kashe-kashen jama'a wanda mafi yawa ake danganta su da wato yan fashin daji a wasu yankunan jihar Kano. Sai dai rahoton baya-bayan nan na kisan wani dan gwagwarmaya Ibrahim Khalil dan Shagamu ya dauki hankali. Wakilinmu daga jihar Kano Abdulrahman Kabir ya duba mana dalilin karuwar kashe-kashen ga rahoton da ya hada mana.
2: A yan makonnin nan dai ana ta samun karuwar rahotanni na hare-hare da kashe-kashen jama'a waɗanda mafi akasari akan danganta su da yan fashin daji a wasu yankunan jihar Kano da suke faruwa sai dai rahoton kisa na baya-bayan nan da ya fi daukar hankali shine na wani mai sharhi kuma har ila dan gwagwarmaya da aka waye gari kafofin sada zumunta na ta yadawa tun da sanyin safiya wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir ya duba mana dalilan karuwar kashe-kashen ba kuma rahoton da hada mana yawancin har-haren amma da na kisa a wasu lokuta ana samun rahotanninsu ne daga iyalai ko dangin waɗanda aka rutsa da su ke bayarwa da kafofin sada zumunta ne ko na yaɗa labarai mafi yawan har-hare da ma kashe-kashen a wasu ƙananan hukumomi ake yaɗa labarin faruwarsu na nemi sanin dalilai na ƙaruwar waɗannan kashe-kashe daga tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar Rivers Alhaji Abdulkadir Indabawa
3: babu sabilan daga sama ana ganin movement na abubuwa dole a samu akasi dama irin wannan abubuwan federal government ke da ma ita kanta yan sandan ba kuma ba yawa yi su yan sandan ma ba su da yawa kai aikin su bai ishe su ba to dalilai da yawa dai
2: ana tsaka da wannan yanayi ne kuma sai kafofin sada zumunta da na yaɗa labarai na Kano amma da na wajenta suka yi ta wallafa labaran kisan wani dan gwagwarmaya kuma har ila mai sharhi kan al'amuran yau da kullun da na siyasa Ibrahim Khalil dan Shagamu da neman dauki da ya shayi daga waɗanda yake ganin za su iya amma kuma an makara sai dai kuma bayan kisan hukumar 'yan sandan jihar Kano ta bakin kakakinta CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ta ba da sanarwa
4: mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PhD ya ba da umarnin a gudanar da binciken kwakwaf don ganin cewa an kama waɗanda suke da hannu a wannan kisan kai a zuwa wannan lokaci tattara bayanan sirri bincike da aka yi na ƙarƙashin ƙasa ya kai ga nasarar kama matasa guda biyu wanda yanzu haka an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke headquarter ɗin sanda Banfai kuma an fara gudanar da bincike akan wannan lamarin
2: dangane da batun neman ɗauki da marigayin yayi kuwa hukumar ta 'yan sanda ta ce babu wani rahoto da aka kai mata dangane da haka amma ba mamaki mutane su ga irin wannan yanayi cewa tsohon kwamishinan 'yan sanda Abdulkadir Indabawa
3: psychological problem da yawa su yi mutane yawa wani bai san me yake ba ni saboda gari kashe kansa ya kashe wani ma haka da yawa ba abinda ba zai faru ba
5: to waɗanda suka saba tafiya ayari kuma a ce za su iya tafiya har daidai su yi dogo tafiya har su shigo cikin Kano kasancewa ba mu da dazukan da suke watakila za su ba su kariya
3: to amma ka tuna daga bakwadan bayan nan da wata shida suka shige ba sun shigo da Katsina ba suka shigo suka da Allah su annace suka koma
2: akwai dimbin yan gudun hijira da suka yi kaura daga garuruwan su zuwa nan Kano domin samun mafaka daga har-haren yan bindiga saboda yanayi na zaman lafiya da take ciki Abdulrahman Kabir sashen Hausa ne DW daga Kano
0: Har yanzu dai muna Najeriya ne inda ake ci gaba da nuna damuwa game da yawan zuwa hutun 'yan majalisar dokokin Najeriya tare da dage ranakun komawa zaman majalisar saboda yadda yawan zuwan hutun su ke shafar ayyukansu na wakilcin jama'a domin yin dokoki. Menene illar wannan ga aikin da suke na wakilci don yin doka da ma demokradiyyar kasar baki daya. Wakilinmu da ke Abuja Waisu Abubakar Idris ya aiko mana da wannan rahoto.
6: Bayan kammala kintsawa komawar majalisar daga hutu da 'yan majalisar suka kwashe watanni biyu suna yi ne haka kwatsam sai ga sanarwa dage komawar bakin aikin daga ranar 15 ga wannan watan da aka tsara ya zuwa 29 ga watan hutun da ya zarta watanni biyu da tsarin mulkin ya tanadar musu duka a wannan yanayi ana lale musu makudan kudade na albashi da allowance Malam Adamu Umar Kumo dan siyasa ne a Najeriya da ya kai ga kokawa akan batun.
7: Wannan yawan tafiya hutu yakan jawo raunin sa ido ga yadda ita majalisar gudanarwa take gudanar da al'amuranta. Wannan yakan nuna cewa wannan majalisu guda biyu dukansu sun hada kai da majalisar gudanarwa sun ko bawa ita majalisar gudanarwa daman cin karanta babu babbaka ta yadda ta ga dama bu mu gani ba bu mu sani ba ma bare mu ce za mu yi doka ko mu tsayar ko mu dakatar.
6: Tsarin mulkin Najeriya da ya tanaji yan majalisar dokokin su tabbatar da sun yi zaman majalisa na kwanaki 181 a kowace shekara. Sai dai ba kasafai ake samun yan majalisar suna cika wannan ka'ida ba. Malam Salihu dan Tata Muhammad na kungiyar fararen hulan Najeriya da suka dade suna raji akan wannan al'amari ya ce su a ganin su akwai mafita guda daya
8: a canja tsarin zuwa ga iya zuwan ka iya kudaden da za a biya ka in baka zo wannan zaman da ake a plenary nan da sitting ba to babu kudin sa da sauran su ayi wata doka wanda iya zuwan ka iya kudaden da za a biya to ina ganin zai sa wa'ansu su zo su zauna su san da cewa majalisa shi ma yana nan kamar aikin yau da kullun tabbatar da cewa kowane lokaci suna majalisa saboda kasan na san gudunmuwan majalisun guda biyu.
6: To sai dai ga Honorable Ibrahim Bello ga cikin tsohon dan majalisar tarayya ya ce akwai buƙatar fahimta yadda tsarin yake.
9: Zuwan hutun ɗan majalisa na dattijai da wakilai to wajibi ne a sa lokacin da ake zuwa hutu kuma ke dawa hutu amma in agona ba ya taso muhimmi to akan kira ɗan majalisa su dawo don su zauna akan wani abu da shi maganan ƙasa. Akwai abubuwa da dama da yake faruwa saboda aikin majalisar nan ayyuka ne ba ƙaramin aiki ba. Akwai aikin kwamiti sannan bayan aikin kwamiti akwai aikin majalisa bayan aikin majalisa sannan akwai abubuwa da dama kuma dole akwai kuma ba kawai ana ɗauka wajen da gadan bane akwai shari'a da ake.
6: Kama daga yan majalisar da ake da su da ke zaman dumama kujera na rashin sanya baki akan duk wata muhawara da ake yi in banda su daga hannu su ce i ko ko a'a ya zuwa waɗanda ke kauracewa zaman majalisar na lokaci mai tsawo lamari ne da ya zama babban kalubale ga ayyukan majalisa domin a kowane zango na shekaru hudu na majalisa haka sukan yi zama su tashi ba tare da kammala gyara ga tsarin mulkin Najeriya da dokokinsa ke buƙatar gyara don su dace da zamani. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
0: Har walawa a Najeriya, hukumar kula da ingancin abinci da magunguna wato NAFDAC ta yi gargaɗi kan wani sabon salon ƙera da safarar jabin kayayyaki da ke ƙara yaɗuwa a ƙasar. Hukumar ta ce wasu 'yan ƙasar Sin da ake zargi da wannan harka sun koma kafa masana'antu da cibiyoyin rarraba kayayyakin a cikin Najeriya maimakon dogaro da shigo da su daga ƙasashen waje. Wakilinmu a yankin Niger Delta, Muhammad Bello, ya aiko mana da rahoto.
10: Daraktan bincike da yaƙi da tabbatar da ana bin dokokin na hukumar ta NAFDAC, Martins Iliomade, ya ce bayanan sirrin da hukumar ta tattara sun nuna cewa waɗannan 'yan ƙasar ta Sin da ke ƙera kayan najibu sun sauya salo a ta'annacinsu. A baya dai sukan ɗauki samfurin wani kaya daga Najeriya su je da shi ƙasar China domin yin jabinsa sannan a shigo da shi Najeriya don sayarwa. Sai dai yanzu da haɗin bakin wasu 'yan Najeriya, wasu 'yan Sin ɗin sun kai ga kafa masana'antun ƙera kayayyakin najibu a cikin Najeriya. Profesa Mojisola Adeyeye ita ce shugabar hukumar ta NAFDAC a ƙasar da ta ce kawo yanzu hukumar ta kwace tare da lalata kayayyakin da wasu maha'inta a ƙasar suka yi nufin hada-hadarsu da kuma ka iya cutar da jama'ar Najeriya waɗanda darajarsu ta haura har naira tiriliyan 1.5.
11: NAFDAC recognizes the legitimate concern of Nigerians regarding suspected adulterated counterfeit.
10: Tace hukumar NAFDAC ta saurari korafin jama'ar kasar kan wasu jabin kayayyaki da ake hada-hadar su a kasuwannin kasar. Hukumar ta NAFDAC din dai ta ce tuni ta fara rufe wasu cibiyoyin jigilar kayayyaki da ake zargin suna da alaka da waɗannan cibiyoyi na hada-hadar kayayyakin najabu da ake dimin rarraba su a kasuwannin Najeriya. Wannan bayani na NAFDAC dai ya zo ne a daidai lokacin da ake ƙara nuna damuwa kan yaduwar kayayyakin da ba su da inganci da kuma ka iya cutar da lafiyar al'ummar Najeriya. Kayayyakin da aka gano sun hada da man goge baki na jabu, kayan kwalliya marasa inganci da ruwan kwalba da aka gurɓata da kuma kayan hada madara na jabu game da wasu nau'o'in magunguna da abubuwan sha duka na jabu. Hukumar dai ta ce tsakanin watan Yunin shekarar 2025 zuwa Yunin 2026 da muke ciki ta samu hukuncin kotu kan mutane 64 da aka kama suna da hannu wajen harkar jamin kayayyaki. Adadin da ta ce shi ne mafi yawa da ta taba samu a cikin shekara guda. Namdak ta ce tana kuma ci gaba da shari'o'i a kotunan tarayyar kasar kan wasu mutane da aka kama a jihohin Kano da Sokoto da Delta da Anambra bisa zargin shigo da jabin kayayyakin kula da lafiyar haƙura. Sannan ta ce ta kuma gano wasu lokuta inda ake tattara kwalaben ruwan roba na kamfanoni, inda kuma ake sake cika su da ruwa daga wuraren da ba su da amincewar hukuma, sannan a sayar da su a matsayin ingantaccen ruwan kamfani. Alhaji Abba Muqaddas Bello tsohon manajan darakta ne a babbar kasuwar Kantin Kwari da ke Kano a arewacin kasar. Kasuwar kuma da ƴan China suka yi katutu, na kuma ji ta bakin sa.
12: Ba mu sami irin waɗannan matsaloli ba. Daga baya mun samu labari cewa wanda abin Allah wadai ne, kuskure ne mai girma, yanda aka ce wayannan ƴan China suna zuwa suna bude kananan kamfanoni, ana yi gabatar da ayyukan wasu abubuwa na jabo marasa inganci kawai domin a nemi kuɗi, amma wallahi bana ganin laifinsu, laifin al'ummarmu ne.
10: Masu masana'antu da kasar na cewa jabin kayayyaki na rage damar kamfanonin gaskiya su yi gogayya a kasuwanni, yana kuma iya rage kuɗaɗen shiga na gwamnati tare da hana zuba jari. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
0: To idan muka leka jamhuriyar Nijar kuwa, gwamnatin mulkin sojin kasar ne ta dakatar da buga ko kuma bayar da sabbin passport na kungiyar ECOWAS ga 'yan kasar a kasan baki daya a wani mataki na shirin komawa aiki da passport na kungiyar IES na kasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso. Sannan gwamnatin ta yi shelar su mu bayar da sabon passport din kungiyar ta IES ga duk dan kasa mai bukata daga ranar Talata 15 ga wannan wata. Wakilinmu na Yamai Gazala Abdu Tasawa na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya aiko mana.
13: A cikin wata sanarwa ce da ma'aikatar cikin gida ta kasar Nijar ta fitar a wannan Laraba 9 ga watan Satumba 2026, ta sanar da cewa daga wannan rana ta Alhamis 10 ga watan Satumba ta kulle karɓar sabbin takardun neman fasfon na kungiyar ECOWAS a ƙasa baki ɗaya. Sai dai ta ce waɗanda suka mallaki fasfon ɗin na kungiyar ECOWAS a yanzu suna iya ci gaba da aiki da shi har zuwa ƙarshen wa'adinsa. Amma ya zama dole idan sun tashi sabunta fasfon ɗin nasu su ɗauki na kungiyar IAS. Nijar ta ɗauki wannan mataki ne duk da ƙoƙarin da kungiyar ECOWAS take yi a bisa jagorancin shugaban ƙasar Senegal na maido da ƙasashen IAS a cikinta. Kuma Alhaji Amadu Labo Maraya, mashawarcin shugaban ƙasa kana mashawarci a babban majalisar shawara ta ƙasa, ya ce dakatar da aiki da fasfon ɗin sai da yawo na nufin bakin alƙalami ya riga ya bushe a game da duk wani yunkuri da ake neman yi na maidowar ƙasashen IAS a cikin ƙungiyar ta sai da yawo.
14: Ai mu gazali wannan abin mun jima muna jiran har. Kuma gazali abin da za mu ƙara gaya wa mutane su san da tunda suka gama hiddu fasfon ɗin mu magana wani halaka da sai da yawo mun yanke ta kwata-kwata ba a sake dawowa. Amma suna nan ga matsayin mu na ƴan uwa za mu hulɗa ta zumunci da sauransu. Illa iyaka mutane su mai da himma kowa ya zama na a ce yana da fasfon ɗin shiga hannun shi na muna IAS.
13: Ma'aikatar cikin gida ta ƙasar ta Nijar ta kuma tsayar da ranar 15 ga wannan wata na Satumba a matsayin ranar da za ta fara karɓar takardun gama garin 'yan ƙasa masu buƙatar sabon fasfon na ƙungiyar ta IAS. Sai dai Malam Mustapha Abdullahi, wani masanin harkokin diplomasiya a Nijar, ya ce dakatar da aiki da fasfon ɗin na ECOWAS baya nufin yanke ƙauna baki ɗaya tsakanin ƙungiyar ta ECOWAS da IAS.
15: Ma gani na wannan a takarda ne, amma dai a wajen mu'amala za a ci gaba. Ko san da suka ɗauki niyyar za su huta daga ECOWAS, a kaji abin da ECOWAS inda dai aka dai samu ka samu baraka mai ƙarfi. Amma kawar yarjejeniyar da ECOWAS ɗin ta ɗauka da IAS ɗin, inda kowane ya rike alkawalin shi, ina tsammani ba ta kamata ba passport ya zamanto wani na matsala, musamman abin da ya shafi shiga da fitowa na ƴan ECOWAS da suke cikin ƙasashen IAS, ƴan ƙasashen IAS da suke cikin ƙasashen ECOWAS.
13: Sabon fasfon ɗin ƙungiyar ta IAS mai ɗauke da shafuka 34, wanda kuma ya samu amincewar hukumar kula da ingancin fasfon ta duniya, na da wa'adin aiki na tsawon shekaru 5. Sannan fasfon ɗin nau'i guda 5 ne, da suka haɗa da fasfon ɗin gama garin al'umma mai launin tsanwa. Fasfot ɗin manyan jami'an gwamnati na da launin bula. Fasfot na diplomasiya na launin ja mai duhu. Sai kuma fasfot na musamman ga maniyyatan aikin hajji da umara da kuma 'yan gudun hijira. Kuma hukumar kula da aikin hajji da umara ta ƙasar Nijar ta bakin ɗaya daga cikin shugabanta Malam Ibrima ta bayyana gamsuwarta da matakin samar da fasfot na musamman ga maniyyata aikin hajji.
16: Sabbin fasfot da aka yi na IOS na special hajj tana gyara sosai a cin gaban ayyuka na haji, don saboda shekarun baya ana koke-koke ana yin latti wajen samun passport. Yanzu kenan gwamnati ta ɗauki wannan ƙuduri ne don saboda a sahala samun wannan passport kin ga alhazai.
13: Sai dai ma'aikatar cikin gida ta ƙasar ta Nijar ta ce duk waɗanda suka rigaya suka aje takardun neman passport ɗin na sai dai yawo a gaban hukumar passport ta ƙasa, to su kam za su iya samun fasfot ɗin nasu na sai dawo wanda zai kasancewa shi ne na ƙarshe. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
0: To daga jamhuriyar Nijar ɗin sai ƙawarta Mali, inda ƙasar Mali daga yanzu za a fara wato mayar da hankali wajen koyar da ɗaliban makarantun sakandare akan tarihin daular Mali da kuma masarautun Afirka da suka wanzu kafin mulkin mallaka. Matakin da zai maye gurbin tsarin karatun da aka sani a baya wanda ya karkata akan tarihin Faransa da juya hali na 1789 wato a shekara ta tara da wato akan tarihin Faransa a kasar ta Mali. Ga hukumomin riƙon ƙwarya dai na kasar ta Mali, wannan na nufin ƙara tabbatar da cikakken ikon kasar ta Mali da kuma raba gari da tsohuwar wato wacce ta yi mata mulkin mallaka. Yakuba Umar mai gizawa ya hada mana rahoto akan wannan.
17: Ga hukumomin birnin Bamako, wannan garin Babil na da manufar ci gaba akan abin da suka danganta da cire tunanin mulkin mallaka musamman a tsakanin matasan kasar. Manufar ita ce saka darussan koyarwa daidai da zahirin yanayin kasar da kuma ƙarfafa 'yancin al'adun kasar tare da mai da hankali kan tsare-tsaren ba da ilimi kan ci gaban Afirka. Ga Safiyatu, wata ɗalibar jami'a a ƙasar ta Mali, dakatar da koyarwa game da juyin-juya halin Faransa na shekara 1789 abu ne da yaman da suka jima suna jira. Ce karantar da juyin-juya halin Faransa a makarantun sakandare ni kaina bai kawo mini komai ba, domin mun ɗauki lokaci mai tsawo muna karatun abin da ya faru a can. Kamar dai an gaya mana abin da zamu yi ne, abin da zamu yi tunani. A daidai wannan lokaci abubuwa da yawa sun faru a Afirka ma tare da dauloli da masarautu. Ina ganin kamar akan wannan ne ya kamata mu bayar da lokacinmu. Amma sai dai ga Fatima Harbero, wacce aka fi sani da Timbuktu Oye, marubuciya ko malama a Timbuktu na ƙasar Mali. Juyin-juya halin Faransa wani abu ne na tarihi da ya kamata a koyar da shi a duk ko ina a faɗin duniya saboda tasirinsa.
18: La révolution française a eu des conséquences.
17: Ta ce juyin-juya halin Faransa ya haifar da abin da ya huce iyaka da ƙasar Faransa, ya taimaka mana mu fahimci wasu abubuwa kamar zama ɗan ƙasa, jamhuriya, 'yancin ɗan adam da kuma 'yancin al'umma. Abubuwa ne da kuma suke cikin wani ɓangare na rayuwarmu a matsayinmu na 'yan ƙasar Mali. Bai kamata muhawara mu ta karkata kan ko ya kamata mu koyar da tarihin Faransa ko na Mali ba. Ina ganin kamata yayi mu rike huta domin cimma buri ɗaya, ma'ana mai da matasan Mali 'yan ƙasashen duniya. Shi kuwa Abubakar Kante, wani malamin adabi na makarantar sakandare a ƙasar Mali, bayyana cewa tuntuni wannan shawarar da ma'aikatar ilimin ta bayar akwai ta a cikin jadawalin tsarin koyarwa na shekarar karatu ta takwas. Ya ce tuntuni dama a jadawalin karatun shekara ta takwas ana koyar da tarihin daular Ghana da ta Songhai. Shi kuwa darasin juyin-juya halin Faransa na shekara 1789 yana cikin jadawalin shekara ta tara ne. Idan muka sake maimaita karatun shekara ta takwas a shekara karatu ta tara, ni ina ganin kamar yin hakan bai da wata ma'ana. Muna buƙatar ɗan lokaci don huddo da wani sabon jadawalin karatun. A cewar malamin dai abu ne mai wuya ko kuma ma wanda ba zai yiwu ba koyar da ɗaliban bisa kan tarihin Afirka da aka yi kafin mulkin mallaka a wannan komawa makaranta ta wannan shekara da za a yi a ƙasar Mali a ranar 5 ga watan Oktoba nan mai kamawa.
0: Aida Yakuba Umar mai kisawa da wannan rahoton. Za kuma mu nufi wato yankin Gabas ta Tsakiya, inda kiraye-kirayen kauracewa kayayyakin da Isra'ila ke kerawa a matsugunan yan sharawuri zauna na ƙara ƙarfi, bayan da Burtaniya da Faransa da Canada suka dauki matakin takaita sayan kayayyakin da ake samarwa a yankunan Falastinawa da Isra'ila ta mamaye. Wakilinmu na Gabas ta Tsakiya, Mahmud Yaya Azare, ya aiko mana da rahoto.
19: Manyan kasashen Turai din uku, wato Burtaniya da Faransa da Canada, waɗanda a da kawaye ne na kwad-da-kwad na Isra'ila, a yanzu sun juya wa Isra'ilan baya sakamakon sakwasakon da gwamnatin Isra'ila ke yi wajen take biriki ga 'yan sharawuri zauna waɗanda suke ayyukan ta'asa kan Falastinawa wanda ba sa dauke da makamai. Ma'aikatar harkokin wajen Burtaniya dai ta ce ta dau wannan matakin ne na kauracewa sayan kayayyakin da Isra'ila ta kera a yankunan 'yan sharawuri zauna, don tursasawa Isra'ilan bin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ɗaukar matakan da suka wajaba na take biriki ga ayyukan ta'annatin da 'yan sharawuri zauna ke tafkawa kan Falastinawa. Edward Lee, ɗan majalisar ƙasar Burtaniya ne, wanda ya ce sayan kayayyakin da ake kerawa a yankunan 'yan sharawuri zauna bai gaza halatta kuɗin haram ba.
20: The Netanyahu government is bound by right-wing extremists.
19: Yace gwamnatin Netanyahu a cike take da masu tsauraran ra'ayi waɗanda babu abin da ya dame su da kare haƙƙin bil'adama, sun kuma jagoranci kafa sabbin dokokin da ke keta haƙƙin Falastinawa da kuma ci gaba da tsangwamar su da ma hana su sakat. Idan da a ce sauran kasashen duniya za su dauki irin matakan da Burtaniya ta dauka na kakaba takunkumi a kayayyakin da aka kera a yankunan sharawuri zauna, da sun taimaka matuƙa wajen dakile halasta kuɗin haram da kuma nuna mulkin danniya da wariya. Muna kira ga 'yan Isra'ila da ke da matsakaicin ra'ayi da su fahimci wannan matakin da muka dauka, su kuma dauki matakan takawa gwamnatinsu biriki.
20: To moderate Jewish people, this must stop.
19: Tunide kasashen Turkiya da Masar da Indonesia da Jordan da Pakistan da Qatar da ma kasar Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa suka yi lale maraba da wannan matakin da kasashen na Burtaniya da Canada da Faransa suka ɗauka. Suna masu kira ga sauran kasashen duniya da su bi sawunsu wajen ɗaukar irin wannan matakin da ma ɗaukar duk wasu matakan da za su taimaka wajen tursasawa Isra'ila ta sauwa Falastinawa mara. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar a ranar Laraba, ministocin harkokin wajen kasashen takwas sun bayyana fatan cewa wannan matakin da wasu daga cikin kasashen na Turai suka ɗauka zai taimaka matuƙa wajen jan hankalin al'ummar duniya su ɗauki irinsa bisa ƙoƙarin ɗabbaƙa dokar ƙasa da ƙasa. Wakazalika, kasashen takwas sun yi lale maraba da wani mataki da kasashen Canada da Denmark da Finland da Faransa da Iceland da Spaniya da Sweden da Burtaniya suka ɗauka na jaddada ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tabbatar da cewa magani warkam na tsohuwar dambarwar da ake tafkawa a yankin Gabas ta Tsakiya shine kasar Isra'ila ta amince da kafuwar kasar Falastinu mai 'yanci. Dama dai masu fafutuka na ƙasa da ƙasa sun jima suna kira ga ƙasashen duniya da su ɗau matakan aiki da cikawa ba na fatar baki ba da za su tursasa wa Isra'ila mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Cikin irin waɗannan matakan da suke kira da ɗauka, hadda mai da Isra'ila saniyar ware da ƙauracewa sayan hajojinta. Tuni dai Isra'ila ta siffanta matakan da waɗannan ƙasashen uku na Turai suka ɗauka da tsantsan nuna kyama ga al'ummar Yahudawa. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
0: To, ƙarshen rahotannin namu na wannan lokaci kenan. Kafin mu je ga fagen shirye-shiryenmu, ga wannan saƙon.
1: DW, ra'ayin malamai.
21: A Najeriya, da alama gishiri ya kama kan kaza a yakin neman zaben shugaban kasa da na sauran zabuka, sai dai kuma jigajigan jam'in siyasar da ake jiran ganin sun fito a dandalin kamfe din a yanzu haka sun yi ragas, ba a jin dure su. Shin me ke faruwa? Sabon salo ko matsala? Shin ya ake shirin tunkarar wannan zabe da ke tafe da sabbin sauye-sauye a tarihin Najeriya? Sai aka sance tare da DW a ƙarshen mako a cikin shirinmu na ra'ayin malamai.
0: Madalla za mu fara ne da shirin matasa.
1: DW Dandalin matasa.
4: To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin, sunana Ahmed Salisu. Matasa da dama a kasar Ghana, musamman ma dai waɗanda ke jihar Ashanti, na kan gaba wajen ficewa daga kasar domin shiga Turai. Shin me yasa waɗannan matasa ke yin wannan tafiya da ke cike da hadarin gaske? Wannan tambaya da ma ƙarin wasu zamu duba cikin shirin na wannan makon, kuma kai tsaye zan sada ku ne da abokiyar aiki Fauziya Dauda, wanda ta shirya muhawara akan wannan lamari tare da wasu matasa da kuma ƙwararru akan wannan batu.
5: Da farko zamu fara da Malam Sama'ila. Malam Sama'ila, kana daga cikin waɗanda suke son su je nahiyar Turai, me yasa?
22: Ayyukanmu ba kyau, kudin bai zuwa, saboda abubuwa dai wanda ke tafiya gari yayi zafi, kara ga kamar abubuwa na tafiya bai tafiya kan
5: haka. To baya ga matsalar aikin yi da kai magana, zamu dawo mu duba wasu batutuwa gaba kadan. Zan zo ga Malam Tajuddin. Malam Tajuddin, haka dauki hanya sai ka tsaya a Nijar. Menene yasa kake son ka fita har ka fara wannan tafiya mai cike da kasada?
23: Tana ji dan waya yayin magana dangane da wato yanda yanayin hidindimu ke karuwa, wanda yasa matasa da dama ke sha'awar tafiya. Tana ji wani lokacin na irin wannan tunani, amma bayan na kai gaba sai naga kaman cewa kaman gurguwan tunani ne. In ji ka duba irin mutanen da suke rasa rayukansu da irin wahalhalu da ake sha sama kan anya, sai na yi wa kaina tunanin cewa to nufin na zo ne ma, to watakila in na tafi can na zama gawa kuma fa sai ina amfani neman da na tine ma.
5: To kun dai ji shi a Nijar ma ya tsaya. Za mu je ga Malam Abdulrahman. Tafiyar ka za mu iya cewa ta yi nisa, ta fita Tajuddin, saboda kai ka tsallake Nijar har ka kara Salibiya. Ba mu labari.
24: Tafiya akwai wahala kwarai, amma in gidan kana samu wallahi yafi kai tafiya. Saboda lokacin da ni dan yi tafiya, wallahi daga nan Ghana zuwa Nijar na wahala kwarai. Batu ruwa ma gaskiya akwai wahala kwarai.
5: Haka za mu dawo mu ji yadda aka yi ka dawo. Za mu zo gare ki, in ce chef. Chef Fatima, mun tattauna da ke kafin mu fara daukan wannan shiri. Kin ce mun ba ki da ra'ayin ki je Turai. Me yasa?
25: Okay, ina ganin dadin arziki shine kana garin ka, kana ganin iyalin ka, kana da aikin ka. Na biyu, ina ganin kamar za ni wurin nan, za ni ne yi ma wani wanke-wanke, ko dai a za ni ne in continue aiki na. In za ni ne in continue aiki na, nan ga aikin da nake ina samu amfani, kuma ina ilimantar da mutane su ma suna gyara rayuwar su. Ni dai ban da rayin tafiya.
5: To zan dawo gare ka Malam Sama'ila. Ka ji me Tajuddin ya ce, ka ji me Malam Abdulrahman ya ce, tafiyar fa akwai wahala. Ka shirya?
24: Gaskiya na shirya.
5: Amma saboda me?
24: Sabida komi ka kayan risk ciki, komin da muke rayuwa risk na ciki. So in da ka duba risk nan baka success. So wannan magana.
5: Wato idan kana duba kasadar da ke tattare da abu ba za ka iya ci gaba ba, kake nufi kenan?
24: As namiji dey always carry the sacrifice ne.
5: Haka, to za mu dawo gare ka Anjima. Zan zo gare ki. Shin ke ma kika ce ba ki da ra'ayin ki fita kasar waje? Saboda me kike ganin sauran matasa suke so su fita, amma ke kuma ba ki da wannan ra'ayi?
26: Ni ban ra'ayin ka, bar garin ka ka tai sabon gari koyon aiki, domin in kana nan, in kana koyi, kana da aikin annunka, ka ciyar da dangi, wasu sun samu, ka ciyar ni yara, su kuma sun amfana. Sannan kana da career stability, kuma kana leave social impact cikin community ka.
5: To Malam Sama'ila, an yi batu akan cewa akwai wahala a hanyar nan. Mun ji irin wahalhalun da aka sha. Kana ganin cewa duk da wannan wahalan ya kai girman mutum ya sadaukar da rayuwarsa ya tafi?
24: To wannan saukin lamari na yi. Sabida
5: wata ta ce, "Ey!"
24: Ai, ko da yake rayuwar namiji da na mace bai zama guda. Na mace ana zuwa aure ki ne. Problem da namiji ke face bai kwana da darki, kina kwana kina ne shar, shi sa baki sani.
5: Haka, idan na dawo gare ki Chef Fatima, matasa kamar irin su Sama'ila sun yi magana akan rashin aikin yi. Shin ba ki ganin shi yasa suke kokarin su wannan tafiya duk da cewa kin hakikance ba ki da ra'ayin cewa mutum ya fita Turai?
25: Aiki dai yana nan da yawa. Shi dai kai ne mutanenmu da yawa na da aikin gani ban cancanci gwanga aiki ba na fi karfi. Shi yasa ni ina ganin cewa kaman har yanzu ina sai kan bakana. Kai aiki gida ko kuma koyi aikin hannu yafi albarka.
2: Za mu zo gare ki malama Marfu'a. Shin alal ga misali wani irin abubuwa kuke kokarin mayar da hankali wajen gaya wa matasa alal ga misali kaman ga matasa irin su Tajuddin da suka dawo suka ga cewa wannan hanya ba mai billewa ba ce.
3: To matasa da ya kamata su gane kaman in ka bi ta barauniyar anya ka shiga wujin ka ji jiki sosai don akwai wahala ba da ka taino da ka samu aiki ba. Kuma kan ka samu aiki ma sai ka duba bashi shikan da ke kanka. Mu duka mun san kudaden da ake biya na abinci na taxes da kuma wujin da da kwana. Yasa in ka te wujin da ka samu sana'a da kake yi nan in ka gan in ka te wujin still ka yaye ya amfanar da kai sai ka te. Amma in da ka shiga ta barauniya hanya ka shiga wujin saboda ka samu na ci ko na sha da gwamma ka zamna nan.
2: Zan dawo gare ka Malam Sama'ila. A yanzu alal ga misali idan gwamnatin Ghana ta ce za ta baka wani aiki mai kyau da zai dauke dawainiyar ka in ma iyali ne ka iya daukan iyali har yanzu kana kan bakakka ta san fita koko zaka zauna a kasar ka.
24: Eh to in dai gwamnatin ya bai don an fadi haka te har yanzu in dai ya baye amma ko abin da dai baye nan ya yazo ya zama bisa dai fito yazo. Mutum da ba ya biwan bai yiwa ne wanda dai zo ya shiga nushi ya baka na abinda da aka gani nan ba kai kai komi da shi ehe shi yasa sometimes mun ce eh gwamnati ya ta
2: kenan kuna raina abinda gwamnati take kokarin ta bayar kenan.
24: No ba muna raina abinda gwamnati ke kokarin ta bayi bane abin bai zuwa ne.
2: To amma Tajuddin yayi batu akan cewa bayan dawowansa ya samu abubuwa da yawa da ya inganta rayuwarsa. Baka ganin cewa Tajuddin zai iya karfafa maka gwiwa?
24: Ah, Tajuddin bai iya karfafa min gwiwa. To maganar shi nan ni bai change ba kalina.
2: To da alama Tajuddin yana da ja akan maganar ka.
23: Ina ji Malam Ismail yayi magana dangane da cewa wannan ba zai sake masa tunaninsa ba. To amma ita maganar gwamnati fa kada mai inta abinda gwamnati za ta kawo ita gwamnati ne kuma da dama akwai ayyukan da gwamnati da zaka yi amsa bayan ka gama amsa zaka yi ara da wani sana'a wanda zaka samu watun jari biyu kenan kana samu. Yau misali sai yake amsan aikin da gwamnati ya bayi kin ga yin aiki wa gwamnati ne kuma yawo kasar Ghana aiki saboda gwamnati za ta fidda albashi a cikin watun haraji a cikin albashin sa bayan wannan za ta biya kudin makarantu a gida makarantu a tituna wanda da shi da ƴaƴan shi da sauransu za su ci amfani za su yi amfana. Amma ya tafi kasan wanda ita gwamnatin kowane irin kasa ne za ka yi aiki ne ka babu kasan albashi za ta hanshi albashin ka ita ta inganta kasanta wa mutanen kasan sai kake banna ka kasan kace kana inganta kasan wani me aka yi kan kuma bayan kasan ta bace nan kasan zaka saki dawowa.
2: To zan dawo gare ki malama Hawwa'u. Shin wani kira zaki ga matasa musamman waɗanda suke ganin cewa su suna son su bar Ghana su je su nemi ingantacciyar rayuwa a Turai?
26: Da advice na ne su sauya garinsu su yi aikin don yanzu ma gwamnati na kawo aiki akwai yan youth empowerment suna daukan yaran da ke so su koyi aiki a gwada musu aiki in ka kai wannan yana yi kare shi government nanno ya tura shi gaba so da mu yi hakuri mu zauna garin mu.
2: Saba'ila daga shawarwarin da suka bayar ka canza ra'ayinka?
24: Sam ban canza ra'ayina ba saboda nan in kana aiki ba aikin gwamnati ba kai kana dai ba da tax ana use kudinka ne ana wanga to me kake samu ciki babu
2: saboda to a gurguje
23: tax return shine za inganta maka annan da kake amfani da shi za inganta maka makarantu da ƴaƴanka suke zuwa za inganta wutar lantarki kaga ka tsana cin gaba ne duk lokacin da aka inganta anya. To in aka riga aka inganta anya kai ma zaka samu ci gaba ba kasan ka wannan ci gaban zai kara watan albashin da kake samu a watan ajilhunka.
2: To da fatan za mu ci gaba da yin muhawara akan haka shin menene ra'ayinku kamar kullum sunana Fauziya Dauda nake cewa ma assalama.
0: Ta fatan wannan shiri ya kayatar yanzu kuma sai shirin mata.
1: DW a abu namu.
6: Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin. A cikin shirin namu ne za mu yi waiwaye akan manya-manyan sana'o'in da maza ke yi, wanda ake ganin kamar mata ba za su iya ba. Wannan shine maudu'in shirin namu na wannan mako, tare da ni Zainab Sha'ibu Rabaringin.
7: Ilimi, siyasa, zaman lafiya, tarbiyya, abu namu, maganin akwadebu, babu wanda za ya hana. Muryar Radio Jamus ke gabatar da abu namu, maganin akwadebu.
6: Aisha Muhammad, wadda ake mata lakabi da pilot, ita ce babbar direba da take daukan mutane daga tasha zuwa tasha. Kamar dai yadda aka sani, dan kamasho ya yi maka lodi. Hamma tana da katin sheda na cewa ita cikakke direba ce.
8: Direban gida kuma ina direban tasha, saboda idan na samu lokaci haka dama nakan dan je tasha sai in dibi passenger, sai in tafi duk inda suka iya kama in tafi. Sai kuma in dawo da su, in debo wasu ma in sake dawowa da su.
9: Kada ki nuna kina daukan passengers daga tashar wani gari zuwa wani tashar wani gari.
8: Akalla ba a kasar ba na shekara kamar 6 ko 7.
9: Ba a saba ba. Kake Bahaushiya tai wannan aiki na wato direban tasha yake ji.
8: To gaskiya a cikin arewa kan nima banga wata ya mace ba kaman a yawon da na dan yi, sai ni kadai nake shiga tasha nake daukan passenger. To alhamdulillah na dauki passenger daga Jigawa na kan tafi da su Kano. A Kano kuma ina da lokaci, lokacin na samu dama na kan dauka in tafi Kaduna. Daga Kaduna ma still na kan dauka in tafi Abuja. Daga Abuja in dawo in dauko passenger direct to Kano ko kuma direct to Jigawa.
6: Ba kasafe ake ganin mata na aikin tukin mota ba, musamman ma irin wannan tuki mai wahala. Wadanne irin kalubale take fuskanta, musamman ma da abokan aikinta sauran direbobi maza? Haka zalika akan hanya, wadanne irin hatsarurruka take haduwa da su?
8: Kalubalen da na hadu da shi a hanya su mafi akasari gaskiya taya da dan sace ko ya yamfaci in taka wani kusa ko kuma haka dai, su ne dai kalubalen da na samu ba ni da matsala gaskiya. Mota ta lalace.
9: Zalike kina zuwa Abuja, hanyar Abuja ta yi aurin suna musamman ma wajen birnin Gwari.
8: Gaskiya ina samun kalubale da dama, saboda ina tafiya daga Abuja daga yamma kamar la'asar, in fito daga Abuja in taho Kano har in karaso Jigawa. So akwai sanda na baro Abuja karfe 5 kafin mu fito, har lokaci yayi dare, har karfe 2 na wuce kan hanyar da ake tsoron bi, hanyar da ake kira hanyar jere. To alhamdulillah ni dai ina kokarin addu'a. So addu'a ce take tsallakar da ni, ba wani abu, amma alhamdulillah cikin dare na kan yi tafiya in ya kama. Amma ban taba haduwa da wani abin da zai firgitar da ni ba sai su daya. Wannan ma cikin dare ne na wuce kenan, an riga sun tara hanya, Allah cikin ikon sa suna gama na zo na wuce. So alhamdulillah ban taba haduwa da wani abin da ya firgitar da ni ba a tuki na.
6: Kasancewar Aisha ma'aikaciya ce, koya take hada aikin tukin mota na direban passenger tare da aikin ta na gwamnati? Kudin da Aisha take samu a wannan hanyar suka ishe ta a matsayin ta na yama ce, kuma meye burinta?
8: To amma bugu da ƙari yanayin ƙasa yanda ta zama, wani lokacin dole sai ka dan buƙaci tallafi. To tallafi kuwa sai ka nema da kanka. To shi yasa nakan samu wannan daman in dan yi tafiya in samu dan abin da zan yi amfani da shi ba tare da na nema ta inda ba za a bani ba. In na fita ne samu, ina samu kuma in biya bukatuna, kuma in biya bukatun ƴaƴana da sauran.
9: Ga ki ma'aikaciyar asibiti, ga ki kuma direba tasha, ya ke hada abu biyu?
8: A'a, bana hada abu biyu, sai idan ina da hutu kamar ina off, dan muna samun lokacin off. To sai kamar hutu ke na haka na ranakun da nake da su, to a wannan ranakun nake amfani da wannan daman na kan je na dan samu dan abin da nake so in yi. So aiki na daban, kuma hutu na yana ina samun daman hutu na, sai ne wannan abun nan din da nake. Duk direba in kika tambaye shi Hajiya zai gaya miki gaskiya, samun ba yawa yanzu saboda kuɗin mu aka amai yake ƙarewa gaskiya da kuma service da kuma mafi akasari direbobi motocin haya suke karba na wanda ake ba su su biya su bai da su ba da kuɗin mota
10: balance
8: sai dan abin da za a samu gaskiya
10: to kima balance din kike biya
8: to haja ni dai nawa mota ce ta wata kaina sai dai kuma karama ce ba ta diban mutane da yawa kuma ba ta diban kaya da yawa
10: idan aka samu wanda zai baki babban mota zaki karba
8: haja zan karba kuma zan ja tunda na taba karban na kani na Sharon na ja na je Kaduna na dawo gaskiya na dan samu na abu a lokacin tunda kinga mota ce mai dan daukan kaya a bude ta baya kuma tana da dan space
10: wannan yana nufin ko ci irin mota kina tuka
8: gaskiya ko ci irin mota ina tuka
10: yanzu misali a ce wani ya ce miki Hajiya ga mota ta homa ko trailer ko ta babban mota haka zaki iya karba ki tuka
8: sosai Hajiya zan karba in tuka kuma na tuka din ma tunda akwai wanda na dan karba su din ma haka na tuka alhamdulillah zan tuka Hajiya sosai kuwa
10: kuma zaki ji dadi
8: zan ji dadi insha Allah da zan samu wanda zai tallafa min ko gwamnati ta tallafa ta bani ko guda ɗaya ne ai alhamdulillah zan samu rufin asiri

0: Aisha sai ga wata yarinya karma wanda shekarunta ba su wuce 16 zuwa 17 ba. Ita kuma ta kware sosai a aikin da aka fi sani na gyaran AC. Amma yarinyar ta gaya mun babanta ne yake yawo da ita zuwa gyaran AC a gidaje amma ba sa zuwa office. Hakan yasa take gyara AC ko mun lalacewarta musamman ma sabuwa kuma a gidajen matan aure. Ita ma dai sunanta Aisha.
1: Ito gyaran AC haka da yake kin ina yarinya irin haka babana yake fita da ni haka wani san rike mai tsani wani san kuma irin haka in ya bula bango haka in dan buga mai in dan dudduba mai haka wani san kuma da yake baya gani sai in dan ko ya bani secondary ba ya ce in saka a guri kaza nan guri kaza guri kaza haka. Sai daga nan kuma sai na kware a gyaran zan iya sa sabuwa amma ba zan iya sa tsoho ba da ke gyaran tsoho iya da wahala haka kuma da ke kuma banda irin karfin da zan iya daukowa in saka sai dai irin haka in ya tusa min wato in sa mai secondary ba in kunkunce mai ko kuma in maida mai.
2: Misali idan AC ta samu matsala a gidaje kina zuwa gyara?
1: Ina zuwa sosai haka yanzu ko a wani guri cika gida na haka ma zan iya zuwa in je in duba matsalar ta kuma in gyara.
2: Me matsalolin AC?
1: Wani sashen shiga in ta yi overloading haka irin haka in ya fara irin ruwan ya fara zuba irin haka injin to ya fara samun matsala wani san kuma ko ai mai famfin haka.
2: Dama zubar ruwan AC matsalar inji ne?
1: Zubar ruwan AC ba wani san matsalar inji ne. Kamar a wani abu haka irin haka in gas in ya fara fita to daga matsalan gas ne in kuma dai injin ne famfin haka to dole sai an san da za a sai a duba in sabo ne sai a saka in kuma tsohon ne sai a gyara. Akwai karancin gas akwai yoyon ruwa akwai kuma in injin yayi wannan yayi dauda irin haka dole sai an fitar da.
2: To yanzu duk wannan abubuwan da kika faɗi kin iya?
1: Duk wannan abin da na faɗa duna iya ba wanda ban iya ba. Ina gyaran socket ko kuma irin haka in electric ya samu matsala ina iya dubawa ko kuma in shiga gidan mata irin haka in duba musu duk dai ina yi.
0: To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin na abu namu maganin akwabe mu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Zainab Sha'ibu Rabaringin ke cewa saduwa alaikum.